kam taraku min jannatin ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw seen tol ya tabarkalla namu rafete won nem beure won mbay nem beure won meññit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay forage ay robinet yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay sorti ci dex ya ma ngay sorti ci tol ya kon tabarkalla lepp bari kam taraku min jannatin wu uyun talatuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum may mbay mu sew sewan mi ñomen carotte ye newe ye manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru' wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yeñ dan toge di dem ye di fa tok di bele ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fiko fat ken ñom ñep ño demon kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratul dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa na'matin aqwal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewul gu bari kanu nekkon nañ faakihi fiha faakihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarakallah mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nun lako al imam faqr toftale ben par ben ca at tafsir al kabir jukib ñaar fuk ak juroom ñaar khatum ñaari timir ak ñeen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit nit ñi faron ak Musa qibtiya dadi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ñi faatu tabarakallah ñepp dal genn aduna di mbolo mu toll ni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyu len suuf joyu len wama kanu munzarin te ken xaru len asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh alhaji abdul aziz ben bindukate ngi ni buñu wax serigne mustafa saliw kera bi mu genné aduna mu ne ko rajulun bi yumni hayatihi dhahika alwara wa li faqdihi bakati as-samawati al-ula way lu jitu lolu tabarakallah mam borom tabarakallah anhu ma ngay wax ni wa qalbuka ala sadati amwatin tabki al-aradi alayhim kas-samawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dañ jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def nak sa dud non la wala amutone solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratul dukhan suñu borom tabaaraku wa ta'ala ni sant yalla bu baax ni ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gacc gi ko dal bimu genné aduna ndax fa ma bakat alayhimus samaa wal ard wama kanu munzirin modi firawna genn aduna te aduna yegul ne firawna genn aduna asaman joyu ko suuf joyu ko berna nit ñoon dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu genné aduna rek aduna yek nañ genn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tekki ndax firawna gennuk adunaam fama bakat alayhimus samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu genné aduna bakat alayhimus samaa'u wal ardu lola mom firawna titer ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa amul lum takkat mom jeexul aduna yépp tabarakallah.

waxa mu lu ci dara waye shaytané koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu défé né diiné xalaat bu réfé rek sa wa di ngeen fi tay jigen nguy waraté waaw ni yalla bëgg na sabar bëgg na tama ndax mo bind xar mo bind albi way xam ngeen lool lool yeenul maana yalla bëgg na tama ngo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexé ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla ta'lamu sa way saxina lahum min waxene attabi'u tabulen ma anzala allah li allah ci mu alquran qalu ni dede bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy top ma alfayna alayhi li nga xamne ci lañu fek aba ana suñuy bay tabul alquran ni dede nañ top li fekkon suñuy bay ha yalla mu ne ngeen ne waaw mune awalaw kana donte dafa nek aba'uhum seeni bay la ya'khuluna bi am khair sax ngeen topale la ya'khuluna shay'an duñu xelu dara wala yahtaduna duñ jup ndax da ngeen lañ ci top yalla fi day jangale ben bir bul wax ne lima fekk sama bay lay do da ngay set njub ki sa bay nek ma top ci mom la ko am jangale fi lu jappale nak li sa baye nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg ni bal na ci li bayam nek ba pare yokku ja koku bokku te ci wute ak bayam wute sa baye mo graw moy ñew sa baye nek ci diine nga nek ci mpo loloy wute ak sa baye waye bu sa baye don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol ko joy ak sa baye ndax lepp diine bu sa baye don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol do ju wute ak sa baye bu sa baye don acc yow ngay wacce lol do wute ak sa baye dedit ndax bu sa baye yen won tay ay banana di dem na for ben tap ko ne ko fa ko bi banana di ci wala wote day wax waaw rek def ci lepp banana la lam yenok li nga yor ci banana la wute sa baye moy sa baye dina ci jakka ji xam ko muy ko yiw jakka ji musula gis lulay wute ak sa baye wute ak sa baye moy sa baye nek ko bax nga xeyew nek tokkat sa baye mu su tok ngay nek tokkat lulay wute ak sa baye ma tax waxo na li fi kerem ni am cheikh al hadji malik taxaw ni ni di julli seigne ali taxaw ni am cheikh al hadji malik wacce seigne ali xabdu te seigne ali ko ko jangal seigne mamad al hadji malik ko ko jangal ko amuñu ben par lolou du wute motax buñu ne diw da wute ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ci wute ak mag yi moy ki sol torpedo wala mu sol kat mba muy tal mal bu rudi xëc wute nak mag yi mam cheikh al hadji malik ñoo mam borom tuba koku mo wute nak ñoo waye koy julli ñaan ni lay julle ni lay julle wute wut ak ñom mamour tuba daal ben déclaration néna lu imam malik def ak joxaan lañ ci digal fuko lu imam malik def mazhabam joxaan lañ ci digal ko kay yaatu na kon wute ak sabay nu lay tek kon fi roy sabay deug la waye wute ak mom ci masalam fiq lol tek wute ak sabay sahaba yu wute nan ci tiyunte mus len ci wax dara tabarakallah waye ci bir waxina wolof so amé dom tay loko bandi jangal bu ñuy bu lokoy won ngay contact bam dess dine bu amé dom mu dem jangi jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndoket yeey la ku ñew nga ne ko ah mom kay legi mokal na ndoket bi moko ñew tabarakallah da ngay bëgg lor waye bu ñewé na la yaay bopu neen day nga ko ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko ko waye jangum bi mom mo ci war nga wax mo ci war moy kan nga juddu
fekk na lim lay wax muy dëgg. Nim la nangu lay ñawal ci ndoket bi ngay bég nun la la war a mën a gàggantee ci diine. Waaye bu lay waxee nga ne ko déedéet da ngaa war a nangu tabarkal awalaw kaana aabaahum la yaxlu shayan wala yahtadun. Wax na ju yaato yaatu wa masalu lasina misaalum ñi nga xam ne kafaroo dañoo wedd yàlla ka masali lasi mi ngi mel nit nga xam ne yan iqu ni yuuxu bimaa ci koo xam ne laa yasmau du dégg illa duaan lu dul coowli wa ni daan ak woote ba. Maanaam wax ak yéefar daal mi ngi mel ni waa ji wax ko mbaam. Xam nga mbaam booy wax dana dégg kon son yi. Yéefar tam booy wax moom son yi dong lay dégg. Mu ne mi ngi mel ni koy woo mbaam. Xam nga léeg-léeg benn waay di sàmm nag ba mu yàgg mu naan nag wi. Yow da ngay sontuwaayu. Léeg-léeg dawal kat fas yi wax ko fas yi. Dawal fas ba mu yàgg ngay wax ak fas. Na waay looy taxaw. Yàlla nee na wax ak yéefar noonu la mel. Da nga gis ñu wax ak télévision. Waaw ne jàpp télé bi waaye di football naan parce que waayu waaye bon ko def ci koñ bi yee gaa ne nga ca France di football ngay toog di wax ak ay télé dëgg la nii.

0: nekkas bi ne la moom ci téere yi lay nekk, dangay ubbi téere bi nettali ko na ko téere ba waxe. Loola moom moo gën a yomb beneen xam-xam bële. Xam-xam bii nag la suñu borom tabaraka taala xamal ki nga xam ne mooy Qadir alayhi salaam wa allamnahu min laduna ilma. Xam-xam la bu am solo. Ah, Moussa daal di agsi mu yóbbu moom mu fay ko ñu jàmm sante foo jógee loola tax a jóg nangam nangam leen mu wax ko tabarakallah. Ko defee bañ ko waxantee ba nga xam ne noppi na nag Moussa daal di koy wax nag li ko tax a jóg. Qaale lahu Moussa, Moussa ne ko hal attabi'uka, ndax sañ naa laa topp ala an tuallima ni nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub. Waaw, Moussa wax na ko waaye wax na ko xam-xam bi mu bëgg. Kon mu fasiru na ñu ne hadihi muxaataba fiha mulaatafa wa tawaaduun min nabiillahi alkarim wa kazalika yambaqi an yakuna al insan maa man yuridu an yatacallama minhu. Waaw, mu fasiru na ne nii Moussa waxe sëriñ bii képp ku dem ci sab sëriñ nii nga war a waxtaanee ak moom su fekkee xam-xam bëgg nga bëgg ci moom. Waxtaan wu tegginu la. Te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam, jàngal la xam-xam ba am bari. Xoolal qaala lahu Moussa, Moussa daf ne ko hal attabi'uka, ndax sañ naa laa topp ala an tuallima ni ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdante mu nekk njub. Tabarakallah, ku yaru la te jàngal na fii ak teelu bi nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax. Qaala Qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maiya ànd ak man sabra muñ ni may dunde ni may dunde mu naa mu ne ko mënoo koo muñ. Wa kayfa tasbiru, jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra, musoo am xibaar bu mel noonu. Loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la. Qadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Moussa? Wóor na ko ne ni muy dundee moom mënu ko, ndax kër sëriñ ñaare léegi leen nga dem fa xool sëriñ bi tabarakallah kanamam leer mu am yaram, nga jàpp ne li muy añe lu neex la. Buñ la waxee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi laay xaar, bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ca mën a añ. Kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génn gun, boo di nitu adduna nga fab say bagage sol say dàll ni man duma xaar kenn ci buntam mu toog dina la. Maanaam li nga nekk gan di garam duuru ca dalay jafe. Qaala innaka lan tastatia maiya sabra, ba ni ci kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw, loolu rek la ñu daal di wax daal di ñibbi si. Waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege, loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Moussa wax na kii lim bëgg Xadir wax ko lu am solo, innaka lan tastatia maiya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi xubra, li may def ci xamoo lan la noo koy muñe, li may def ci xamoo lan la noo koy muñe, ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk, li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk, li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni ko yooyu, te man li may def tegu ma ko sama bakkan, tegu ma ko ci sama xel, tegu ma ko ci bëgg-bëgg, tegu ma ko ci natale. Ah, qaala Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp, satajud nii danga ma fekk insha allah su neexee yàlla sabiran muy muñ gam, wala axsi laka amra, duma la moy ndigal bukk, duma moy sa ndigal. Jeneen wax ngoom satajud nii insha allahu sabira, danga ma fekk ma muñ, ndax kuy wut xam-xam dangay muñ. Imam jane nag kon katiman li durri wal buqsa fa nal qasdan wa ta'lu al jil ya mutaallimu, dangay muñ dangay muñ. Mu ne ko satajiduni insha allahu sabira, danaa muñ. Mu ne ko waaw, wala axsi laka amra, doo ma jox ndigal mukk man la duma ko def, loo ma digal danaa ko def. Loolu tam taalibi day topp ndigal sëriñ bi day digle taalibe di topp ndiram. Ah, xaala mu ne ko kon baax na, fa in ittaba'ta ni boo ma toppee fala tasal ni bul ma laaj am say in ci dara xatta uxdisa laka minhu zicra, lu dul maa la ca waxtaanal fatli la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def. Moussa ne ko waaw. Kon balaa départ moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu wii ci kàttanu suñu borom tabaraka
1: al amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayh. Mbokk yi ñuy déglu delu sëriñ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo bi nga sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wii insha allah. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf, ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñuy wax Xadir ndax bëgg mu jàngal ko. Ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Xadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Xadir yonent la, ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk, ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. Ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu wax nañ ci ay wax yu am solo, xëy na daañu ci mos a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la, waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu taf daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mun a dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa, bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee. Sëriñ ba ne ko nag man kon danaa la sartonteeg yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lami, bul ma laaj dara ndax ak sëriñ dee su ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha. Fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Moussa ba di dem, xatta ida rakiba ba ba ñu waree fi safina ca gaal ga xaraqaha mu fuq ko. Ñoom ñaar xata isa rakiba mooy fi ñuy war a ware gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb koo alité mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt, ndax sëriñ ba tabarkàlla mbubb ma tax ko woon a gudd te it tax ko woon a set yor ak kaalaak ñoom seen yooyu ñaare. Boo ko defee léeg-léeg ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng soldat yu ñuul lu ko mooy doogaaw a dugg ngàbb ak alisé ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan, dañ laa di dugal rek tabarkàlla defe ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa daal di kaalawu sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu, noonu la Xadir def, taxaw rek ci tefes gi gaal bu ñëw ñu arrêté mu lànk bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek. Ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures, benn waay jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw. Fu ngeen jëm ñu ne barab sàngam, ñu passe bi ñaata la ñu ne yéeg leen rek mag ñu toll ni yéen, kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu, yéeg leen rek yàlla jox leen. Ah, Xadir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg. Bi nga xamee ne Xadir yéeg na rek dema guñu lu mat 2 fukki metre, Xadir daal di génne simi yum yoroon daal di toj gaal gi saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li Xadir def xol bi mënu koo muñ. Xaala Moussa ne ko waa yow, yow góor gi le, yow sëriñ bi le, agaraqtaha ndax da ngay xotti gaal gi, ndax da ngay fokk gaal gi, li tuxuriqa ngir nga bëgg labal ëhlaha waa gaal gi. ah yow daal ndegete li moy sey mbir da nga bëgg fokk gaal gi bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek yow cee ngaa toog wax jën nga wàcc laqad jita def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw ah benn mbir a ngo sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax gis na mu fokk gaal bu dara sikkut mu ne ko nag waayow yow sa yow sa yuwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur xaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maa sabra alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir alam aqul xanaa waxuma woon ne innaka yow waa jii yow taalibe bii lan tastatia munoo munoo maa yi ànd ak man sabra muñ li may def yow mëtoog taalibe yow mëtagoog taalibe li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagoog taalibe xadir ne wax nga dëgg de ndax maa la le woon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk kon nag qaala xadir Moussa ne ko laa tuaaxis nii bul ma jàppee bul fayantoog man bi maa nasiitu ci li ma fàtte man maa fàtte la ma la waxoon su ma ko fàtte wutoon sooy fokk gaal gi sama yoon du ci nekk waaye damaa fàtte na nga ma jëggal wala turxiq nii bul ma togg min amri ci sama mbir mii osran jafeñal bul ma gàll jafeñ jafeñ léegi daal fàtte moom kenn moomu ko yàlla daa def ma fàtte léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko xasir na ko ñu dem ñu daal di wàcc ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqiya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale benn xale bu rafet aw waxambaane seen wu toll ci fukki at ak juróom ñaar mbaa fukki at ak juróom ñett taaru lool tabarakalla fa qatalahu xadir daa di koy rey xale bu rafet xadir daa di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daa di daanu ah Moussa daa di waaru xaala mu ne ko waaw yow aqatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreegu li bàkkaar rafete nii ay wayjuram yaakaar ko mu mel nii mu mel kay dem ci liggéeyam mag mu toll ni yow nga ànd ak moom fab sa jaas ci gëj baatam bii mu dee nii bi xayr nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la bu la waa kasu bi yëgee fokk ñu tij la kasu def nga tey lu ñaawa ñaawa ñaaw xaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow wii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maa sabra xanaa néewuma la woon ne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de ha loolu daa di doyaat waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy fokk gaal ga mu wax waaye noonu na duutu wax mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tusaahibu nii bul ànd teg man sañ nga maa dëpp gis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fay qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii falaa tusaahibu nii bul ànd teg man su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakalla kenn duutu la ci wax lenn tabarakalla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakalla kenn duutu la ci wax lenn tabarakalla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam لما خال القدر أقتلت نفسا زكية خادبة وقتلع كتف الصبي الأيسر وقطع اللحم عنه فإذا مكتوب في عزم كتفه كافرا لا يؤمن بالله أبدا خرت بينا نبدين كواخين رين بكن بسل دمنا بسخ يكتي دنو سرين بقدر قدر دادي يكتي فقطان خالبي جسني بنفي كي أبي يفرل دقم يالب مك لول لك خرت بي وخيمهم تا تفسيرم با فكك بن ختم نعرفك أك نعرف

jëf ngeen moom seeni jëf, waaye ñu liy selalal yàlla. Am taquluna, wala dañoo bëgg a wax ne inna ibrahima naka ibrahim wa ismaila ak ismail wa ishaqa ak ishaq wa yaquba ak yaqub wal asbaata ak sëdiya, muy doomi yaqub yaak ñanju. Ndax da ngeen a bëgg ne kaanu hudan, dañoo nekkoon ay yahud aw nasara walay nasaraan mukk. Xul laaj leen, a antum aalamu, mo ndax yéen yéen a gën a xam amillah, wala yàlla gën a xam. Wa man azlamu, kenn daquta tooñ mim man katama ci koy nëbbu shahadatan signature minallaahi bu jóge ca yàlla, wala indoo fi moom minallaahi bu jóge ci yàlla. Kuy nëbbu signature ñu ko wax seede, kenn daqulaa tooñ. Kuy seede dangay seede dëgg, bul nëbbu dëgg ngir ki ngay faral. Moo tax booy seede fa ñuy takke, bul bàyyi rek ñu nekk fii rek mun mun nga jóg dem. Dañ la ko laaj bu yomal xiyaame, bu ñu mayee fii waxale bu jubboo ba maye da ngay jóg taxaw ne ee kuñ doon maye, kuñ ko doon may, ñaata la ko may, ñaata la ci dugal, bu leeree nga toog. Waaye ñëw toog si jàkka ji rek, ñu toog fii mun rek jóg, nga jóg ñibbi. Bu la yàlla laajee li mu doon seede lay wax, non sama borom dama fa demoon quoi pour jëy ci gura gi ah jaar jaar na leeral tabarkàlla. Waaye ñëw toog rek ñu jóg nga jóg, baaxul. Ba defee ñuy wax it wax ca kaw waaw. Sukkay lañ doon maye, bàcci lañ ko may, may na ko juróomi téeméer, dugal na ci téeméer tey, ngoon lay sëyi wa salaam. Ba defee jigéen ñëpp ami jëkkër 2500 wa man azlam min man katama shahada indahu min allah wa ma allahu yàlla nekkut bi xaafil ngi sàggane amma taamaluuna ci li ngeen di def. Tilka dama ne gaa yooya ummatun aw xeet lañ, waxoon na ko léegi de mbook qad xalat wéy na laha moom moom maa kasabat lam fàggu ci tuyaaba walakum yéen a nara moom maa kasabtum lépp lu ngeen fàggu wala tusaluuna yéen kenn du leen laaj amma kaanu lañ nekkoon yaamaluun doon ko def ñoom. Tabarkal. Léegi tey nag suñu borom daal di jeexal nag ci yahud yi, waaw, xas na leen, wax na seeni sukk, dugg na ci seeni mbir, leeral na ko ba tabarkàlla. Léegi tey nag mu tàmbalee ñëw nag ci attay fiqi yi, waaw, li tax saar bay jóg. Waaye nag dafa bëgg nga bañ a tubaab, ndax boo bañu tub tubaab doo mën a jaamu yàlla, ndax da ngay tubaabee bu mëpp. Yàlla nee na sa yaqulu dana ma sa wax assubahaau dof yi minan naas ci nit ñi maa wallaahum, waaye jurit yi lu leen wal ba ci an xiblatihim allati ci seen xibla ja nga xam ne kaanu alayha ca lañ daan julli. Yàlla mu ne yonte bi dañ la ko mas a wax, dof yi ñoo la koy wax. Ñan ñooy dof yi? Al yahudu sa yaqulu subaha. Xam nga dof mooy majnun, ah majnun mooy kusumiku. Dof nag moom kusumiku ci ay jëfuma ki waxam nañu xam ne dof la. Yàlla nee na yahud yi ay dof lañ, nasaraan yi ay dof lañ. Sa yaqulu subaha. Alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee Madina da daan julli di jublu Baytul Maqdis, def na ko lu mat juróom benni weer di jublu fii Israël nekk Jérusalem la daan jublu. Waaye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee

gin ci lu dul yàlla. Omar nee na mu gin ci yàlla te wax lu dul dëgg moo ko gënal mu gin ci lu dul yàlla te wax dëgg. Nee na gin ci yàlla aw fen moo tane gin ci ku dul yàlla dëgg. Ndax gin ci nit wala gin ci yàlla li muy tekki mooy dangay def benn mbir bu la gëmut nga bëgg a indi seede. Ki ngay indi seede dafar nekk pour woo yàlla wax shahid shahid alimul xayb wa shahada nga xam ne li ngay def yaag waa ji kenn fekki wu ko yàlla rek moo ko fekk. La nga doon def yàlla ko fekkee nga indi ko nag mu seede la ba tax dafa rëy. Boo waxee lu dul dëgg seede loo ko yàlla yàlla fini la woor loola ñetti fan. Moo tax soo giñee ci sàll su boobaa yàlla lay wax ne ah giñ nga di ko néew doole ndax li nga def ba di ko waat fekki wu ko. Te soo ko xewle woon te yëguloo ko ko du ko yëg. Kon soo ko seedaloo mbir mi te bàyyi ma fi mooy wane nga ne ni ma toll la toll. Loolu tax giñ nekk affaire bu rëy bu doy waar. Waaw su ma ñëwoon ne leen dama demoon rajo doon enregistré gëm leen ko léegi su ma ne waat naa ko ci puy yéen ci bokk yem ndax fi mu nekk su ma ko waxul du ko xam waaye su ma ne billahi léegi yàlla moom da ngeen yëg ni moom su fekkee def naa ko xam na su fekkee def ma ko xam na. Loolu tax yéen di wax ne képp ko ginte giñoo ci yàlla bokkaale mu def nag barke diw barke yàlla barke sollaay wala yooyu loolu moom du giñ loolu moom du bàkkaar du dara waaye ginnaa ko ci diw loolu mooy bàkkaar loolu mooy bàkkaar bi te lu doy waar. Wallaahu na ngeen xam ne yàlla na kafurun baalekat la ku ko xamutoon ci tuub ko mu baal la xalim ku laabir la ku ko baalu mu baal la say bàkkaar tabarkal la. Ñu dem de yàlla nee na lillazina ñeel na ñi nga xam ne mi ngi ñëwaat ci beneen atte muy ki giñ ci jabaram ne ko du ñu jote maag yow lillazina ñeel na ñi nga xam ne yu'luuna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñ joteeg seeni jabar. Dana am jabar koor gi ñëw mu ne du woor wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mbaa nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def ilaa ilaa mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyi woo ko duñu jote maag yow. Loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin mooy muñandiku ñeenti weer nga ne soxna si fii ak ñeenti weer bi ñu fi am rapport maag yow lu dul dangaa bàyyi meche wala lu dul dangaa bàyyi lii ma lay tere yàlla ne na sañ nga ko nga daal di bàyyi bañ koo faale fii ba ñeenti weer dagan na fa in faa'u bu ñu dëppee nag avant ñeenti weer yi nga dem benn weer mun na jaay tuub naa wala bàyyi naa ko wala tuubal naa la wala dutuma ko def yàlla mu ne acca yow it nag na nga daal di bàyyi fa inna allaha yàlla xafurun baalekat la kon na nga mel ni moom baale rahim yërëmekat la na nga mel ni moom yërëm ndaw si. Gis nga foofu lu am solo la ndax yàlla léegi la doon wax wàllu mbirum jote diggante jëkkër ak jabar wax la fii nag ne la yar ko tax na may naa la nga tëkk ko ñeenti weer waaye nag bu mu la koy joxe dépense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom mun daal li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jote jaral ba rek bul beru it dem tëdd ca beneen néeg day tëdd ci moom tey tëdd ca néeg ba tey tëdd ci wetam tëlëb tii sa bopp te yàlla sax loolu tax ñu bëgg góor foofu ma mën fi boppam waaw wàllu woowu soo mënu sa bopp ñaar yaa sa njaboot dalay jafe bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor gu ko def yaa sa njaboot jafe la.
may ko fi ñent wër wayna azmu buñu dogo nak atala afasada dem nga ñent wër ndax suñu kecc dara sax ko la nga doon wax bayu ci dara na la ko nak legi fasé moy am yalla mu né acca d'accord na fa inna allaha yalla sami'un aji degg la alim aji xam la degg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal su kon nak ginaaw li malay téré mëno ko bayyi o ma kaddu ci yow ñeenti wér ak ni ma tejj la wañiwula dara kon nak legi talé sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajal da la di fasé yalla neena sa ñepp lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta téré jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep e mom sañu ko na bi l'islam ni gis fofu moy yow bo téré sa bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé di ko ñu dara waye mom bu la téré bopam bu amé doom doom ji du baax mom bu la téré bopam rek bu amé doom doom ji du baax waye goor mom bu téré won bopam soxna ñaari wër ba nopi depaji lu wañi dara amul benn mushkila loolu kon mooy mbir bi nga dane ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina waxe idda walmutallaqatu jigéen ñi ñu fase yatarabbasna dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp salaasata quru ñetti baaxi jigéen ñetti raagal manam ñetti